Saturday morning, good morning, good morning! Magandang umaga po sa lahat ng mga listeners natin at saka sa mga masugid nating tagapakinig dyan. Sa mga nakatuto po sa kani-kanilang mga sasakyan, tahanan o kung saan-saan pa man yan, magandang umaga po sa inyong lahat! Diba kahit medyo inaantok, dapat mataas ang energy. Oo, mataas na para sa inyo. Pero yun ang sagad ng boses ko kasi eh. Ay, magandang umaga po sa lahat ng mga nag-aalmusal ngayon. Sa mga nagkakapi-kapi po dyan, oh, kapi-kapi tayo. Baka naman, padala niyo naman ako dito. Sa mga may pasok pa dyan, syempre Sabado, meron pa din dyan yung mga may pasok sa trabaho, di ba? Sa mga on the way na po sa kani-kanilang mga trabaho, anong nangyari sa'yo? Bakit parang medyo na-late ka, kapatid? Anong ginawa mo kagabi, ah? Sakala mo siguro, eh, Sabado na kahapon, no? Kaya nag-inom ba? Anyway, para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa, pwede na po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Or sa aking FB page po na DJ Max. Pwede nyo rin po kami bisitahin sa aming website na TAPS 2011. Pwede kayo makinig din ng online radio. Ang ating question of the day for those of you guys na naghihintay. Siyempre, alam ko na makaramihan dyan naghihintay ng question of the day, di ba? Kung kahapon ang ano natin, collecting lines na sana or ano ang sana mo sa buhay mo, di ba? Ngayon naman, ano ang bakit mo sa buhay? O bakit ang taba mo, ganyan? O, ang body shaming naman na. Bakit ang tagal mong graduate? Bakit ang bilis ng oras, ang bilis ng panahon, mga ganyan? Collecting bakit? Anong bakit mo ngayon sa buhay mo, kapatid? Padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Meron yata tayong mga ano yun, mga classmates dyan na may klase na itong mga oras na itong mga Saturday class, ganyan. No? Especially sa mga freshmen, sa mga ano, no, colleges. Meron niya mga ano, NSTP. Hello po sa inyo lahat, magandang umaga. Sa mga viewers po natin ngayon sa TikTok, good morning, good morning, good morning. Sa mga nahagip po ng ating signal sa iba't ibang lupalop ng mundo, di ba? Awa na, baka nakikinig sa atin si ano, si Dok. Diyan sa Palawan. Engineer Jim, pa-shoutout naman, sir. Big shoutout kay Engineer Jim.

Mindanao and Vizcaya region. Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning, good morning, good morning. Sa lahat po ng mga nakikinig sa kanilang mga sasakyan, medyo baghalan mo para malate ka, kapatid. DJ, ano yung text? Ano ba naman yan? Listening from the radio, sabi niya. Ano to? XD, ano? How do you pronounce your name, kapatid? Yung nanonood sa ating TikTok ngayon. Parang ang hirap namang basahin ng pangalan mo. Wow, Isabella. Yes po, Isabella po ito. Ang ating text line 0935-810-8217. Ang ating question of the day goes like this. Ano ang bakit mo sa buhay ngayon? Bakit kaya yung kapitbahay namin di na lang tumigil na i-chismis kami? Ganun. Bakit kaya yung kapitbahay namin mas alam pa yung buhay namin? From Patchot, sabi rito, hi sir, broadcaster ako noon sa Taps Alicia. Uy, hello there, batang broadcaster. Sa umaga. Sayang di tayo nag-meet eh. No? A big shoutout po sa mga kapatid natin dyan na nanonood ngayon sa ating live. Sa Ilagan po ba ito? No po, live po tayo ngayon dito sa Taps Santiago Campus. Although naka-broadcast tayo ngayon dyan sa Taps Rojas, Taps Alicia, and Taps Ilagan. Kaya kung ano, eh pwede kayo mag-tune in dyan. No? Hello DJ, pa-shoutout naman po ako dito na kasalukuyang nagluluto ng hotdog na may itlog. Uy! Parang ano yan eh, pambansang almusal. Hotdog na may itlog. Mamula-mula na ba ang hotdog mo? Texter 5673. Eh kung baka naman nangitim na yung hotdog mo ha. Hanguin mo naman na dyan kasi sa mantika, kapatid. Ilang itlog yan? Dalawa ba ang itlog mo? Naniluto, I mean, naniluto mo, ganyan. Ilang itlog, oh, di ba? Ilang itlog ang niluto mo ngayon para sa sarili mo? Yes po, Santiago po tayo ngayon. Broadcasting po tayo dito live sa Santiago City. Yeah, big shout out po sa mga Santiagueños natin na nanunood at nakikinig sa atin ngayon. Sa mga lupalop kayo ng Santiago. Na nahagip natin ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bakit DJ, porket ginojoke ko lang pinsan ko, kakaltukan na ako sa ulo, sabi ni Ivan. Ay mo kasi Gino. Alam mo, pangit yung gising niya. Yan, nagaltuan ka tuloy. Shoutout po kay Mary Jane Marquez ng Cordon Isabela. Yan. Mary Jane, pakigaltukan ulit, diba? Sabi nga nila, biruin mo ng lasing, wag lang ang bagong gising. Ayan, nagaltukan ka kay aga-aga. At least meron kang pampagising ngayong umaga. Eh kung hindi ka pa nagising doon, eh, ano ka magigisingin kasi? Mary Jane, bumangon ka na rin naman kasi sa ano mo, kinahihigaan mo. Special po ang aking hotdog DJ, chicken with cheese. Uy! Ilan na nakatikim ng hotdog mo? Texter 5673. Ilan na yung pinaglutuan mo ng hotdog mo? Kaya ilan na yung nakatikim ng hotdog mo? Eh, gano'n naman ka-special ang itlog mo? Buti ba si Texter 5673 may almusal kagad na itlog at hotdog eh. No? Yung iba dyan eh. Wala lang. Walang almusal, di ba? Napaka-special naman pala ng hotdog. At saka nung hotdog, ay nung itlog niya. Anyway, I'll be here till the hour of 12 p.m. Mga kapatid, 12 noon. Sana ako'y inyong pakatutukan. Sana walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. For the meantime, let's get back to the music. I got a song from Nicky Watkins with a song called The Joke Is On You. Back to back by Daya with a song called Hideaway. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, DJ Max.

0: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
1: Talaga? Ang sweet mo naman.
0: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
1: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
0: Ano yun, mahal?
1: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
0: Ah, eh, yun lang! Busit na to!

McCartney with Just So You Know, all here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. And syempre, kapiling nyo pa rin po sa ere, DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan. Hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Sa mga iniwan po dyan. Bakit? Bakit ka kasi iniwan, kapatid? Anong nangyari sa inyo? Anong nangyari sa'yo? Everyday muna dapat ako i-shoutout. A big shoutout to Ma'am Angelica Malagayo. Ito ang pinakamalupit na contortionist ng San Agustin Isabela. Contortionist. Kasi ano to eh. Kahit may anak na, napaka-flexible ng katawan. Yung tipong kaya niyang mag-split ng 360 degrees. Ganyan. DJ Max, pa-shoutout kay Makong, nakagigising lang, di pa nag-aalmusal. Ba't kasi hindi pa nag-aalmusal yan? Di bigyan mo sana. Shoutout mo ako ngayon, James Darrell Padua from Aurora, Isabela. Big shoutout to James Darrell Padua. Na kahit nasa Manila ka, bakit naman? Ba't ka kasi nagpunta ng Manila? Anong trabaho mo dyan ngayon, kapatid? Balik ka na, apply ka na ulit dito, di na kami galeta. Malapit na ang pasukan ng Tabs, ikaw naman August 3 na oh. On air ka ngayon nasa Manila. Uy, totoo ba? Pwede nyo pong bisitahin na, pwede nyo pong bisitahin ang ating website na tops2011.com. Pwede po kayo makapakinig doon ng online radio. Oy, umayos ka, sabi ni Ma'am Angelica Malaga. Nakaayos naman ako. Ikaw yata itong hindi eh. Ha ha ha. Napilitan pong magluto, DJ. Oh, AI lang. Sabi dito ni 5673, napilitan pong magluto, DJ, kasi nagugutom na daw po yung pamangkin kong pinakamokolet na si Dylan Jade at ang aking dalawang magagandang kapatid na si Camille at Neneng. Napaka-sweet naman na kuya nito. Kuya ate ba? Ano ba talaga? Pakisabi nga po yung gender. Kapag magdadex kayo, kailangan ano no, sabihin yung pangalan, yung address, raffle. Ang bakit ko po, DJ, bakit kaya nakakaya ng mga korap na panindigan na hindi sila nagnakaw sa bayan kahit may matibay ng ebidensya laban sa kanila? Alam mo kapatid, sa Pilipinas, makapangyarihan ng pera. Siyempre, pag marami kang pera, you can bend the law. Very well organized from MJ. Yes, well organized po ang Tops. Ikaw naman. Never mo pa na-experience? Never ka pa naka-witness ng organized? Halika dito sa Tops para ma-experience mo at ma-witness mo firsthand. Bakit kaya may mga taong nagagawa pa rin tayong lokohin, paglaruan at saktan kahit ginagawa mo naman yung best mo para sa kanila? Isa lang ang ibig sabihin niyan, kapatid. If I can describe them in one word, could be a word that starts with letter T that rhymes with the word panga. O, diba? Isa silang malaking panga. O, mukha silang jawline, ganyan. Diba? Sila ang may kasalanan, wala kang mali dun, sila yon. Curious lang po ako, DJ, bakit kaya hindi nalulunod ang mga isda sa dagat? Ang laki ng problema nito, tila bagay may malulutas nito ang kahirapan ng Pilipinas kapag nasagot ko to. Alam mo ba kapatid yung tinatawag nating hasang? Or kung sa English ay tawaging gills? Meron po kasi yung mga isda na ganyan na wala tayo. Maliban na lang sa ano ha, sa mga dolphins, sa beluga whale, mga ganyan, walang mga hasang yan. Kaya tumataas pa sila sa dagat or sa katubigan para huminga ulit. Kung gusto mong matry na hindi malunod sa ano, pa-experiment ka, palagay ka ng hasang sa tagiliran mo para, lifetime ka na dyan sa dagat. Bakit po kaya nine ang buhay ng mga pusa tapos tayo isa lang? Hindi po ba pwedeng i-donate sa atin yung ibang buhay nila? Mamaya, try kong tanungin yung kakilala kong pusi. Siyempre, sila yung patawa-tawa ko rito, naalala ko Sunday na naman bukas tapos may pasok na naman. Tama! Diba? Ganyan talaga ang buhay. Konting kembot lang. Yung tipong nagsimula kang magsalang ng labahin mo ng Biyernes, nabanlawan mo ng Sabado, naisampay mo ng Linggo, biglang isang kembot mo, pasokan ulit.
Parang naalala ko, naglaba lang ako ng brief ko, biglang Monday na naman. Ba't iba dating ng pusi, sabi ni Angelica, Ma'am Angelica Malagayo. Hoy, nasa sa inyo po yan. Basta sa akin, may sarili akong meaning. Different school, different interpretation, di ba? Mamaya, tatanungin ko yung kaibigan kong pusi para tanungin kung pwede ba niyang i-donate yung ibang buhay niya sa atin para at least more chance of winning. Di ba? Kuya Ons, it's me po, Kuya Ons DJ, ang may special na hotdog at itlog.

Kailan ka ba kasi papasok? Kailan ka ba papasok? Oh, iba na iba. Mantik na. Ang ating text line 0935-810-8217 for those of you guys who are wondering kung saan magpapadala ng mga mensahe. At ang ating katanungan, ano ang bakit mo ngayong umaga? Bakit kaya ano? Bakit kaya may tigyawat ka ganyan? Di ba? Bakit kaya ano? Bakit kaya yung iba laging ina-associate yung tigyawat sa pag-ibig? Na keso kapag nagkaroon ka daw ng tigyawat, may crush ka, ganyan, meron kang ano, meron kang ang tawag dito, may special someone ka. Di ba pwedeng dugyot ka lang sa sarili? Pwedeng wala, pwede bang wala ka lang skincare? Wala kang proper maintenance sa mukha mo kaya ka nagkatigyawat? Kailan ka ba? Wag na nating anuhin yan. Naputol nga eh. Diba? Mga ganyan lang ba? Na katanungan. Ang lalasan kasi nung ibang tanong doon sa ating chat sa aking FB page. Bakit ang cute ko from Aryan? Ikaw naman, napakabuhat bangko mo naman. Pero sige, kung yan ang magpapasaya sa'yo eh, bakit kaya ang hangin mo? Bakit ko sinabi na naka-move on na ako kahit di naman talaga? Bakit kasi ang panga-panga mo? Bakit kasi ang laki ng jawline mo? Magpaano ka nga? Magpa-bone alignment? Mali ang, ano eh, mali ang tabas ng jawline mo. Bakit siya nag-promise kung iiwan rin naman ako from Bea? Bakit ka kasi umasa? Pwede ba sagutin ng tanong yung isa pang tanong, di ba? Yes, DJ! Taga Santiago po ako. Saan po bandang taps dito sa Santiago, DJ? Para naman po dalhan kita ng merienda kapag. Bakit kapag? Bakit hindi ngayon? Bakit mo pa ipagpapaliban at bakit pa sa ibang araw kung pwede naman ngayon, di ba? Ang Taps po ay located dito po sa may Mabini, Santiago City. Sa gilid lamang po ng NFA. Kung alam niyo po yung barangay hall ng Mabini, Santiago City, yung kanto po na yun, pasok po kayo doon. Pasukin niyo po yun, yung kanto na yun, di ba?

paramdam pero di niya pala ako kayang panindigan. Bakit kasi hinayaan mo siyang pumasok sa buhay mo? O, ibig sabihin, may fault ka. Ibig sabihin, kaya mo na. Ay, kasi umasa. From Annie, bakit di natin subukan ulit, James? Minention yung minention yung pangalan nung pinapatamaan. James, kumpletuhin mo yung pangalan para ma-shout out natin. Oh. Sabi ni Annie, bakit di natin subukan ulit? Ano yung susubukan ninyo, ha? Ikaw, ha? Ano yung sinusubukan ninyo? Kakaiba yan. Bakit di pa kasi kayo pumasok? Ako ata yung James, ha? Uy, ikaw naman, masyado kang pilingero, Zerdy. Nakafollow ka na ba, Zerdy? Sabi niya rito, bakit mo pinipilit ang taong alam mong hindi ka kayang piliin? Ay! Iba lang ibig sabihin niya. Zerdy, isa ka lang ding malaking panga. Lahat na lang na listener natin pala, lalaki ng jawline. Ano? Yes, nakafollow na ako sa'yo. Oy, thank you, Zerdy. Ikaw ha, balikan na rito sa TAPS para naman ano. Apply ka na ulit dito sa TAPS. Ito naman, di nakapaghintay. Bakit ano? Bakit ang ano mo? Ang impatient mo? Balikan na rito para may kausap ako. Aray mo, sabi ni Brilliant. Aray mo talaga eh, no? Anyway, patuloy lamang po ang pagbabadala ninyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Abangan ko ang inyong mga mensahe hanggang alas 12 po ng tanghali. For the meantime, let's get back to the music with one of my favorite songs. I've got here Bring Me Down by Q-Shay back-to-back with Unang Tikim by Kamikaze. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Tops Radio with yours truly, of course, amongst DJ Max.

That was Billie Eilish with the song called What Was I Made For? Only here and still here on 107.1 and 107.9 Tops Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Anyway, o diba, ang bilis ng transition natin. From the hype of my energy a while back sa ating program na The Breakfast Show, now dito na tayo sa GLS, The Greatest Love Songs, na kailangan na melody ng ating boses. Diba? Bakit ang lungkot ng music kaaga-aga? Eh, ganun talaga, Ma'am Angelica Malagay. Eh, wala tayong magagawa. Slow morning, eh, kahaya. Bilis mag-transition ng face at mood, eh. Sabi ni Sir, di ganun talaga, Sir. Eh, trabaho. Shout out kay Rian Corpus na lalakero. Sabi dito ni Brilliant, grabe naman yan. It says here from our text line, wala pa pong budget ngayon, DJ. Pag meron na, DJ, dadalhan po kita dyan ng turon at banana queue. Okay lang po ba yun, DJ? Yes, okay na okay yan. Anything na libre, masarap yan. Diba? Masarap. Kaya mas maganda siguro pag puntahan mo na. Dala mo na yan dito. Diba? Marami-rami kami rito. Ako, si Sir Curly, sila Sir Louvie, yung ating 4x4 gang. Marami kaming dadalhan mo rito ng banana queue. Hindi pwedeng ako lang. Lahat dapat ka. Walang panulak, sabi ni Sir D. Okay lang kahit walang tubig. Okay lang yun. Kami nang bahala sa tubig. Dalin nyo na lang dito po yung banana queue at saka yung turon na yan. Para naman matikman namin. We've got our question of the day for those of you guys na hindi alam yung context ng pinag-uusapan natin a while back. We've got our question that goes like this. Ano ang bakit mo ngayong araw? O, gaya nung iba dyan, bakit daw iniwan sila? Bakit daw pinagpalit sila? Bakit daw yung tigyawat ni Ma'am Angelica Malagayo ay di pa rin nawawala? Bakit po kaya ang pogi-pogi mo, DJ Max? How to be you po? Share mo naman po yung secret mo. Ano po, kailangan mo muna akong makita personal, di ba? Para ma-verify mo yung ano na yan, yung kahibangan mo. Sir, on the way dyan, dala ko research ko. Uy, sino to? Sige, dala mo yan, ha? May magpapacheck ng research, guys. So, for those of you guys wondering, research siya na rin po ako, instructor. Shout out again, Idol Elmar Subia from Ilagan City. A big shout out, Elmar Subia. Oh, Elmar, anong bakit mo ngayong araw, di ba? Padala mo na yan, ha? Di mo na naman ako kilala. Sabi dito, sino ba tulit? Paturo nga po paano mag-research, sabi ni Ma'am Angelica Malagay. Ikaw naman? Naging LPD ka, alam mo yan. Hindi lang kita kailangan turuan. Ayan. Our text line goes this way, 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. Might wanna share and like my Facebook page. That's DJ Max, spelled as DJ space M-A-X Max. From Angel, bakit pag siya pwede, pag ako hindi pwede? Gets nyo na yan, DJ, bahala na kayo. Ang daming pwedeng maging interpretation nun, kapatid. Pinapahirapan mo ako, eh. Paano po mag-research? Secret. Bakit may mga taong mabait sa harap pero iba ang sinasabi kapag nakatalikod ka? Eh, ganun talaga. They deserve that. Kaya nga sila nasa likod kasi hanggang likod na lang natin sila. Ano tayo magagawa? Hindi natin kayang i-please lahat. Ako to si Christian LJ Pascua, 21 years old from Divisoria, Santiago City. Kilala na kita. Grabe ka naman. Grabe naman yung galit na LJ. Sige na, daan ka na rito, tapos bigyan mo ako ng merienda para naman masaya yung araw ko, di ba? Bakit may, ang tawag dito? DJ pa shoutout sa pinakamabait na kagawa dito sa Quezon San Isidro, District Somera. Kagawa Jason Laureta. Uy! Nakikinig sa atin si kagawa Jason Laureta. Congratulations, kagawa, kasi nakapagpatapos ka ng iyong anak na napakatalino. Si Jessely Laureta na nagtapos bilang magna cum laude sa Philippine Normal University. Congrats, kapatid! Bakit may mga taong hindi marunong maging masaya sa tagumpay ng iba? Mga inggitero't inggitera yung mga yan. Yung mga yan, dapat nilalasin yan.
O kaya chinachani yung dila, yung pinakadulo. Bakit di na lang ako, sabi ni Gian, kasi merong iba. Hindi naman pwedeng ikaw lang, hindi naman pwedeng sa'yo lang, di ba? Siyempre merong iba, may nakatalo sa'yo, mas malupit yun. Aray ko po, sabi ni LJ. Shoutout po dito sa Melvin Auto Repair Shop, Ilagan City Idol. A big shoutout, Melvin Auto Repair. Pwede, libre po ba ano dyan? Check up at diagnose. O, ito na naman ako sa nagre-request ng baka pwedeng tignan yung sakyan ko. Bakit po kaya DJ ang bilis maubos ng pera pero ang hirap kitain? Eh, dito ka sa Pilipinas eh. Alam mo naman dito sa Pilipinas, di ba? Hirap talaga. Bakit may mga taong ayaw ng drama pero sila rin ang gumagawa nito? Ano yan? Mga narcissistic na tao yan. Mga manipulator, yung mga ganyan tao na ano, kunyari strong. Sir, magkano rent ng scanner mo? Libre ba pag ako? Hindi, syempre. Negosyo ko yan, nagpaparenta ako ng scanner. Yung scanner na ano ha, ng sasakyan, yung mga OBD ganyan. Negosyo yan, kapatid. Ikaw na. Suportahan mo naman ako. Bakit di mo ako kayang mahalin kagaya ng pagmamahal mo sa kanya, sabi dito ni Lovey. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw siya. Kaya yun, kaya niyang mahalin at ikaw hindi. O diba, ang aga-aga nasaktan ka ngayon? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka kasi sa akin magagaganyan. What is narcissist po? Hindi ko rin alam, nasabi ko lang. Nagulat na lang din ako, lumabas na lang sa dila ko. Bala ka dyan, sabi ni LJ. Ako naman, supportahan mo kasi ako. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, I've got here a song from Mandy Moore covered by Skate Avenue with a song called Cry. Right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang Taps ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Taps Radio.

December Avenue with the song called Sangalan ng Pag-ibig. Still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course. My name's DJ Max. 9:41 on the clock. For those of you guys na hindi nakatama kani-kanila mga orasan. 9:41 na po ng umaga. DJ Max, pa-play ng song na The Best of Me by David Foster. Sana ma-play DJ Max from Giancarlo Peralta. We'll check, kapatid, ha? Kasi I was searching for that song kahapon pa. Pero parang wala sa console. Siguro I'll try to download it later. And we'll play it tomorrow. Ay, tomorrow, on Monday. Yun? So Monday pa na i-play, eh. No? Kasi, syempre, i-download pa yan. From Texter 5673, bakit po kaya DJ may mga tao na akala nila mayaman ka na porket nag-abroad ka? Tapos umuwi ka dito sa Pilipinas, akala nila ang dami-dami mong pera. Eh ganun talaga ang ano, ang Filipino mentality. Kapag OFW ka, syempre malaki ang sahod daw sa ibang bansa, ganyan. Maraming pera. Eh, hindi nila alam, marami kang binabayaran, no? Diba? Meron yung mga placement fee na inutang mo, ganyan. Yung talaga, ano eh, parang common notion ng mga Pilipino kapag OFW ka, sa totoo lang. Yun yung, ano eh, akala ng lahat na mabilis yumaman pag OFW ka. Hindi nila alam. Eh, syempre, gaya ng normal na empleyado, dumadaan din sa pagsubok at ano yan, sa panahon. Pa-shoutout kay Jobert Binosa na naghahanap ng jowa. Pakihanap po doon sa may Kangkungan. Baka nandun yun. Good morning, Idol. Pa-request po ng sabihin by Zell. Maya-maya, ma-play po natin yan from Dexter 0668. Napin natin yan mamaya. Bakit siya at hindi ako? Sabi dito ni Yana. Kasi nga, hindi lang ikaw yung nasa choices. O, meron din siya. Kaya, siya yung pinili, di ba? Hindi ba pwedeng iba na lang din at wag na lang siya para hindi ka na masaktan pa? Di ba? For those of you guys wondering kung ano ang context ng ating pinag-uusapan ngayon, we've got our question of the day na ano ang bakit mo ngayong araw? Meron kang kasagutan or nais ibahagi dyan, padala mo na yan sa ating text line na 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Shout out kay Doc Mike. A big shout out to DJ No Name. Ayan, siya po ay busy ngayon, di ba? Nagpapa-shout out sa kanya. Kaya DJ No Name dito sa ating text line. Bakit kaya napapanot na ako, DJ? Baka tumatanda ka na dyan. A message from John. Bakit daw siya napapanot? Normal naman yata yan. Or siguro nasa lahi ninyo yung mabilis na ano, magkaroon ng HIV. You know what's HIV? Hair is vanishing. Diba? Baka mabiglang nagulat ka na lang pagdating mo ng 13 years old at nagkaroon ka na ng malaking hairline. Diba? Lumawak ng iyong kinasasakupan. Bakit lagi sa akin sinisisi kahit hindi ko naman kasalanan? Hindi namin alam kasi hindi namin sure kung ano yung context ng bakit mo. Bakit kaya ano? Bakit ka kaya din laging sinisisi? Ano? Ano kaya mali sa'yo? DJ Max, bakit buhay pa ba naggupit sa'yo? Ikaw, bakit buhay ka pa? Ha? Ba't nandyan ka pa? Kung ano, ano ba? Tagal na itong gupit ko, wala nang napansin, ha? Bakit ganoon ako yung nauna pero siya pa rin ang pinili mo? Eh, baka isa ka lang kwento sa kanya. Baka isa kang lesson sa kanya, gaya rin sa iyo, baka lesson ka lang din, 'di ba? Good morning, DJ. Bakit kaya hindi na natapos? Tapos labad ako from Karen Joy ng Maligi sa Bella. Kakatawa mo 'yan. Eh, baka may ADHD ka, di ka makapag-focus sa paglalaba mo. Masakit din, pinaghalo mo yung mga ano, mga puti sa dikulay. Tapos yung mga panty mo at yung bra mo, pinagsama mo. Ay, di narunot-runot. A message from Dexter 8626 dyan po sa Malig Isabela. Oye, shout out po sa inyo dyan sa mga taga-Malig. Ano?
bakit kasi sinilang pa ako. Yan tuloy, naghihirap ako from... Anong name na itong hirap basahin? Alam mo, may purpose ka rito, di ba? Hindi mo lang, hindi mo pa nakikita siguro yung purpose mo, kaya ano, kaya nasasabi mo yan. You're too sad. Look at the brighter side of your life, no? Huwag naman masyadong muryutin. Di ba? Hanapin mo yung purpose mo, di ba? Nakanisisi mo kay Lord, bigla kang kinuha, di ba? Di nagulat ka dyan. Look Away by Chicago, as requested by Giancarlo Peralta. We'll play that later, Mr. Carlo. Bakit pinagtripan lang ako, sabi dito ni David. Pinagtripan sa pag-ibig o pinagtripang suntokin? Alin dun sa dalawa na yun? Kung sa pag-ibig, bakit ka kasi umasa? Bakit mo kasi hinayaan na sarili mo magpaloko at magpadala sa mga matatamis na salita? Bakit ka kasi na-fall sa kanya, di ba?

naman kung iba din pala ang makikinabang, sabi ni Cyrus. Parang ano lang yan, bakit ikaw ang nagtanim, iba ang umani, di ba mga ganun? Siyempre, isa ka sa binigay ni Lord sa buhay niya para patatagin pa siya. Isa rin siya sa binigay ni Lord sa buhay mo para ipaalala sa'yo ang pangapanga mo. Bakit ang corny ng bakit nila, sabi ni Zerdin? Yun yung nararamdaman nila. Who are we to judge them? Grabe ka naman, Zerdin. Napaka lalim naman ng emosyon mo. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217. Like and follow my Facebook page as well for those of you guys na hindi pa naka-like at follow sa aking FB page. That's DJ Max. Para naman doon makikita ninyo yung history ng aking radio career, di ba? Kung saan ako nagmula. Siyempre galing ako sa nanay at tatay ko. Again, ang ating question of the day, ano ang bakit mo ngayong araw? Or kung di man na, no, kung di ngayong araw, ano ang bakit dyan sa buhay mo ngayon? Si misis ko po, kasi bakit ko siya sabi. Bakit hindi na lang ako? Kasi nga marami kayo. Hindi pwedeng ikaw lang. Bakit may mga taong takot maiwan pero sila pala ang unang mangiiwan? Pinangungunahan nila kapag ganyan. Sa totoo lang, may mga ganyang tao na sa sobrang takot nila nga maiwan sila, sila na lang yung nangiiwan. May mga totoo yan ha. I've read that from Dark Psychology na basta yun. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. Para sa mga taong hindi sila pinili, baka nasa kabilang buhay na sila kaya gano'n. I got here a song from Bandang Lapis with a song called Kabilang Buhay, back to back with Michael Ducci Librandas, Binali Wala. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

10:12 on the clock, and you've just heard the song from Steaks with the song called Babe. Still here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max. We're halfway our program. I hope you're still with us right now. For those of you guys na naka-tune in po sa anika ng mga tahanan, enjoying their slow Saturday, sana all, di ba? Sana all eh, nakatambay lang at nag-chill lang ngayon sa anika ng mga bahay. Yung pala, totoong nag-chill, ano nilagnat. Para po sa mga nais bumate, magpadala na kanina ng mga mensahe, song requests, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. At para naman po sa mga nais magpadala na kanina nilang mga pagkain or merienda dito sa ating station, bisitahin niyo po kami dito po sa Mabini, Santiago City, Taps Santiago. Talagang sinegue yun eh, no? And meron rin po tayong nakabinbin na katanungan na para sa mga nais sumagot. Ano ang bakit mo ngayong araw? Bakit kaya ang ganda nung crush mo tapos hindi ka crush? Bakit kaya ang gwapo nung crush mo at hindi ka din crush? Bakit malabong mapasayo yung isang tao? Mga ganun ano. Ipadala mo na yan sa ating text line, kapatid. 0935-810-8217. Big shoutout po sa mga nasa palengke sa mga oras na to. At tayo'y pinapakinggan. Hello po sa inyong lahat. Bakit kaya biglang nagkaka-amnesia yung mga taong pinautangan mo pagsisingilin mo na sila? Bakit kaya di na lang sila makomatos para mas masaya? Sabi ni Texter 5673. Grabe naman yung makomatos, ano? Pero bakit kaya yung iba, no? Very hard na hirap magbayad. Gayong inutang naman nila yon on their own will, di ba? Given na may financial shortage, mga ganyan. Pero sana naman alamin ninyo yung responsibilidad ninyong magbayad ng utang, di ba? Yung pera na yun, ipinaghirapan din naman ang taong pinag-utangan ninyo eh. Bakit hirap na hirap kayo? Bakit may mga taong takot maiwan? Parang nasagot na natin to kanina or nabasa na natin to kanina. Bakit kasi sasabihin ako lang kung mahal pa naman yung ex? Sabi dito ni Yashina. Eh, tinawag ka ba niyang baby? Kasi kung nantawag niya sa'yo baby, kapatid, tandaan mo, sa mundo merong twins, merong triplets, quadruplets. Baka hindi lang ikaw yung baby niya. Eh, ikaw naman na panga. Oh, syempre, matalas yung jawline mo. I was referring to panga ha. Panga, yung nasa ano po, nasa mukha natin. Ikaw naman na ano, nagpauto, di ba? Bakit ka kasi nadala sa mga matatamis niyang salita? Bakit kaya hindi mo napigilan na sarili mong ma-fall din sa kanya? Bakit in the first place, minahal mo siya? Diba? Bakit umaasa pa ako sa kanya gayong meron na siyang iba? From Amira. Ay nako, sinasabi ko na, we are infested with people na malalaki ang panga. Bakit hanggang ngayon umaasa pa rin ako kahit mas gusto niya yung pinsan ko? Naku, sakit doon ah. May napiling iba pero kamag-anak mo pa. Eh, sabi ko nga, maraming choices sa mundo. Bakit kasi siya pa yung pinili mo? Gayong marami rin namang iba dyan, di ba? Para it's a tie, oh, di hindi kanya pinili. Oh, di wag mo rin siyang piliin, di ba? As easy as that. Alam mo talaga kadali yan, no? Ang mahirap dito pag tinamaan ka talaga sa isang tao, di ba? Bakit nagbago ang treatment niya sa akin? From Pauline. Sa tingin mo wala nagbago sa'yo? Sa tingin mo ikaw pa rin yung dating nakasanayan niyang kasama, ganyan? Ikaw pa rin yung dating Pauline sa tingin mo? Baka naiisip mo yan na nagbago siya kasi may nagbago din sa'yo kaya nagbago siya. Magbago na kayong dalawa, bagong taon na. Diba? Sa isang relasyon, normal na may magbabago. Normal na nga bawat isa sa inyo, magbago, diba? Kasi nga, dynamic yung relationship ninyo.
ginawang lingwahe, eh, no? Dynamic din. Bakit kapag nagmahal ako sa isang tao, binibigay ko ang lahat? Kasi nga, isa ka ring jawline. Ang panga-panga mo. Diba? Bakit mo kasi ibibigay lahat? Yan na nakakalimutan ng iba na well endowed with love. Na binibigay ang lahat, wala nang tinitira sa sarili nila. Bakit kaya tayo jumejeb? Sabi ni Hans. Ano ba naman yan? May nananghalian. Eh, syempre, para ilabas yung waste product ng katawan natin, ikaw kasi hindi ka jumejeb. Bakit kaya ang bilis ng oras, DJ, kapag kasama ko siya? At ang bagal naman ng oras kapag hindi ko siya kasama. From Makmak. Alam mo, ano yan? Ano ang tawag dito? That's psychological or neurological illusion. Kasi dito sa Earth, time is absolute. Ay kapag outside the Earth ka, pag nasa universe ka na, nasa kalawakan, eh, time is relative naman. Diba, sinagot ko ng well-scientific yung katanungan mo? Naging science teacher ako, kahit English major naman ako. Totoo yan, absolute yung oras natin dito. Yung isang segundo ay mananatiling isang segundo. Although pag nasa universe ka talaga, time is relative. Di ba nga nasa ano yan? Pinag-aralan natin yan, nakalimutan mo. Sa theory of relativity ni Albert Einstein, time is relative. Nagbabago ang oras, depende kung gaano kakabilis gumalaw sa kalawakan o gaano kabigat yung gravitational pull ng isang bagay. Panoorin mo yung Interstellar. Diba? Meron dun yung Planet Miller na antagal ng oras. Yung parang isang segundo ron ay... Nakalimutan ko na yung ilan yung equivalent niya dito sa mundo. Dito sa Earth. Pa-shoutout po, idol, si Raymark Ong from City of Ilagan. Oy, a big shoutout, Raymark Ong! Anong ginagawa mo dyan? Isa ka talagang Ong, ha? Pero totoo yun, ha? The scientific explanation behind that is... That's neurological or psychological illusion na tinatawag nating chronostasis. Diba? Na parang feeling mo ang tagal ng oras, feeling mo ang bilis ng oras. Feeling mo yan kasi feelingero ka at feelingera ka. Sabi ni Aliana, bakit siya nag-promise na antayin niya ako kung di niya kayang gawin yun? Because promises are meant to be broken, kapatid. Ikaw naman tong umasa dun sa pangako niya, ay ikaw tong naghintay na panga. Saka na naman jawline. Diba? Alam mo naman na. Nag-promise siya. Umasa ka. Kasalanan mo yan at hindi kita masisisi kung pinangawakan mo yung sinabi niya. Sabi tuloy ni Mark Louie, baka naman ito si Mark Louie yung pinapatama mo kasi same kayo ng question. Bakit kasi mangangako kung di rin naman kayo kayang tuparin? Kasi nga, promises are meant to be broken. Kaya pag sa inyo, pag may nangako sa inyo, asahan nyo na di yan mangyayari. Joke lang. Case to case basis yan, kapatid. May mga taong kayang tuparin yung pangako nila sa na binitawan nyo sa ibang tao. May mga tao naman na hindi talaga kayang tuparin. You know why? Kasi duwag sila, sa totoo lang. Anyway, feel free to send your pahabol na mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to visit my Facebook page, that's DJ Max. At kung hindi nyo ako mahagip dyan sa radio station ninyo sa Ilagan, Kawayan, Rojas, or Alicia, pwede nyo po ang antabayan at pakinggan kasi andito lamang ako araw-araw sa TAPS Santiago. Bisitahin nyo po ang kanilang website na taps2011.com. Hanapin nyo po yung radio part ng kanilang website. Then click nyo po ang TAPS Santiago. Mapapakinggan nyo po ako doon. Siyempre nagkakaroon kasi ng connectivity failure din minsan. So nahihirapan tayong mahook minsan dyan sa ibang stations natin.
For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Natalie Cole with a song called Starting Over Again. I'm back-to-back with Dionne Warwick's I'll Never Love This Way Again. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Matt.

If Ever You're in My Arms Again by Peebo Bryson. Still here on 107.1 and 107.9 with yours truly, of course, Mimes DJ Max. 10:43 on the clock. We're almost done with our program. Malapit-lapit na po tayo. Next hour, we'll be down with the final hour of our program. For those of you guys na nais pa rin pong humabol na kanika nila mga mensahe, feel free to do so on our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Likewise, you might want to check my Facebook page. That's DJ Max. Our question still hangs, which goes this way. Ano ang bakit mo ngayong araw? Or kung di man ngayong araw, ano ang bakit mo sa buhay? Bakit? Ang dami mong katanungan, di ba? Bakit? Kasi meron kang bakit. Para sa mga Ilocano, bakit kasi meron kang bakit? From Cez, bakit mo siya pinili kung hindi mo naman, kung hindi ka naman niya pala mamahalin ng totoo? Dito ka na lang sana sa akin, hindi ka pa sana umiyak. Wow, parang ang laking kawalan ng pinakawalan ka niya. Parang ang laking kawalan na tila bagay hindi na mabubuhay yung tao minsan kang pinagpalit. Diba? Mayroon natin sila kasi nga mayroon silang free will. Kung gusto nilang masaktan at gusto nilang maging panga, so be it. Doon sila sa ibang tao. Eh, kung sa tingin mo ikaw yung tamang tao, di... It's their loss, not yours. Diba? Paulit-ulit yung mga katanungan ng iba. Sabi dito ni Chloe, bakit ba kasi ako nagkagusto sa'yo? Ngayon ang sakit-sakit ng nararamdaman ko. Yan ang sinasabi ko sa'yo. It's me, Chloe po. Shout out po sa Grade 10 Aristotle. Okay, tama. Sa grade 10 na yan, ang bigat na ng problema mo. Kung sana nagseryoso ka, mas lalong nagseryoso ka sa pag-aaral mo, malamang sa malamang nasasaktan ka lang kasi... Nasaktan ka lang ngayon kasi yung mambaba na nakuha mo sa quiz mo. Eh ngayon, nasasaktan ka dahil sa love life. Ang aga niyan. Bakit tanghali na naman pero wala pang nagagawa? Malamang sa malamang tamad kayo. Diba? Eh, kung sana sinipagsipagan ninyo dyan, eh di sana may nagawa kayo. Hindi pa tapos yung maghapon ninyo, tapos na yung trabaho niyo. Ang sinasabi ko sa inyo, ito mahirap kapag ano eh, pag pakyawan. Ano naman tawag doon? Ay, kapag arawan, di ba? Kapag arawan ng kontrata, malamang sa malamang, tatagalan niya para humaba ang kontrata. Bakit ko ba siya pinakawalan kung kaya ko naman siyang alagaan? Bakit kasi in the first place mo siya pinakawalan? Sabi nga ni Ron Canimo, natapos ang kwento natin dahil lang sa isang kabanata na hindi mo ako ipinaglaban. Ayan tuloy, nasa pagsisisi stage ka na, di ba? Kung sana lang tinapangan mo na ipinaglaban siya, malamang sa malamang happy ang ending nyo. Although there are some struggles, di ba? Pero normal yun. Anyway, that message was from Shane. From RB, bakit di pa ako umamin sa kanya ng maaga? Anong oras ka ba kasi umamin? Late na ba nung umamin ka? Eh di, pagpabukas mo mga madaling araw para mas maaga, di ba? Kidding aside, may mga ganyan, ano, yung unspoken feelings na sana kung umamin ka lang, malamang sa malamang, kayo ngayon, di ba? Pero may purpose yan eh. Malamang sa malamang baka hindi kayo mag-click-click or hindi rin talaga kayo magtatagal kung sakaling trinay ninyo. Walang ibang nangyari kung di nasaktan nyo lang din yung isa't isa. Di okay na lang din na hindi ka umamin kasi napunta siya sa tamang tao. Ikaw din, napunta ka sa ibang tao, di ba? Parang bigla ako naging seryoso dun, guys. DJ, ano ba yung text line? Ang bilis kasi hindi masundan ng nanay ko, sabi dito ni Raven. Kasalanan kung mabagal yung mama mo.
Our text line is 0935-810-8217. O, uulitin ko para sa iyo at sa nanay mo. 0935-810-8217. Bakit hindi naging tayo DJ? Kasi hindi kita kilala at hindi tayo pwede.

0: before.
1: Baka may mali sa'yo. Gamitan mo ng tawas yan. From Mitch, bakit ang tagal mong basahin yung message ko, DJ? Ito na nga, nabasa na ka, OA naman. Masyado ka namang demanding sa oras. Attention seeker, yarn. Bakit pa kasi ako umamin? Ayan tuloy, hindi na kami magkaibigan pa. Ay, nako. Makakatakot yan. Yung kapag nagsimula kayo sa friendship talaga, yung mag-best friend kayo, tapos nag-umamin ka sa kanya, malamang sa malamang, maiilang yan sa'yo, kapatid. Daming nagwawakas sa pagkakaibigan. Kaya naman yung iba, nagsisettle na lang sa friendship talaga. Kesa mawala pa yung tao na yun sa buhay nila. Sa totoo lang, no? May makakilala akong ganyan na nagsettle na lang sila sa pagiging magkaibigan kesa palalimin pa, eh magkakahiwalay sila at magkakasakitan sila, di ba? Meron naman yung iba na nagsettle sila sa friendship, hindi nila alam na mutual pa lang feelings nila para sa isa't isa. Bakit kasi yan, no? Bakit kasi hindi natin pwedeng malaman kung gusto ba natin ng isa't isa, mga ganun. Bakit mahina ako? Mag-gym ka. Kailangan mo lang ng gym yan. Katamaran kasi yan. Panay ka kasi hilata, panay ka nuod maghapon. Hindi nang hina. Minom ka rin ng vitamins para lumakas ka. Kumain ka ng fruits, kumain ka ng vegetables, ganyan. Alam mo naman kumakain ako ng gulay. Eh. Bakit lumalaban ka pa? From Alin. Natural. Para sa pamilya, di ba? Para sa pangarap, mga ganyan. May mga rason yung bakit natin na bakit lumalaban tayo. May mga rason yan. Malalim yan para sa karamihan. Kung meron ka pang pahabol ng mga mensahe at malapit na tayong magwakas, kapatid, ipahabol mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Para naman pagbalik ko eh, mabasa na natin ang mensahe mo. Ama, ikatuloy pala yung message ni Aileen. Bakit ka pa kasi lumalaban kahit alam mong talo ka na? Para hindi maging masakit ang pagkatalo. At least nasabi mo sa sarili mo na lumaban ka bago ka matalo, di ba? Anyway, let's get back to the music. I've gathered a song from Bon Jovi with a song called Always. Back to back with Kenny Loggins' Forever. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Sunday Greet with Magdalena. Only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course. Mine's DJ Mag. And guess what nga po, mga kapatid? Ako'y malapit-lapit na magpaalam. Ako'y makakapananghalian na rin sa wakas, di ba? Ako nga, kung may lunch akong madadatnan. Or pupunta na lang yan. Makikitambay na lang ako sa mga auto shop. Pa-check up ng sasakyan, di ba? Happy, happy lunchtime po sa mga nananghalian na dyan ngayon sa mga oras na ito. 13 minutes past the hour of 11. 11:13 na po ng tanghali, mga kapatid. Sa mga nananghalian po dyan, sana all. Sa mga walang pananghalian, manalangin tayo. Na sana bigyan tayo, di ba? Na sana biyayaan din tayo. Sa mga nais pa rin humabol ng kanina-kanina mga mensahe, feel free to do so at our text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Nangungulit na naman si Sir D sa ating live, di ba? Sa ating TikTok live. Meron nga po tayong question of the day para sa mga kaka-tune in lamang sa ating programa or ngayon lang nakapakinig sa ating programa. Ano ang bakit mo ngayong araw? Bakit may bagyo pero wala namang ulang dumaan dito sa ating sa Santiago? Bakit kaya? Kaya tayo blines ni Lord ng ulan. Para sana malamig yung tulog kagabi. Yan, bumalik yung haring araw. Tag-init na naman. From Russia, bakit pinakawalan ko pa kung magsisisi naman ako sa huli? Nasa akin na pinatalo ko pa. Isa kang pa nga. It's your, ano ha, it's your fault, not his. Diba? Kasalanan mo yan, Russia. Fault mo yan. Nasa sa'yo na pala, pinakawalan mo pa eh. Baka kasi inabuso mo ganun, diba? Or tinake for granted mo yung pagtingin niya sa'yo na mahal ka niya. May mga ganun eh, hindi porket mahal na mahal kayo, hindi porket may commitment kayo sa isa't isa ganyan, eh aabusuhin nyo na yung mga partners ninyo, di ba? Minsan eh, kailangan din naman nila ng lambing. Yung mga partner natin, eh, napapagod din yung mga yan. Gusto rin lang din naman ng lambing ng mga yan. Masakit doon, wala na nga lambing, hindi pa kumikilos, di ba? Bakit kasi ako nag-confess, edi kami na, Char, sabi niya. Ay, sana ako naging sila daw pala. Baka nakikinig nanay at tatay ko, shout out muna si Sir Sedita Pascua and Chris Pulo Padua. Hello po sa mga magulang daw ni Zerdy. Si Ma'am Sedita Padua and Chris Pulo Padua. Hello po! Ay, Padua pala. Sorry. Sedita Padua and Chris Pulo Padua. Hello po. Ayan. Sorry na, Sir D. Yung anak nyo po, nangungulit dito sa aking TikTok live. Yung anak nyo po ay ano? Yung anak nyo po, bagtik. Ayan, so mga nais po rin po humabol na kanina ng mga mensahe dito po sa ating text line. Padala po na yan para mamaya ay siya dumaanak yung mga text kapag wala na naman ako, di ba? Bakit nakipaghiwalay siya without saying na may nagugustuhan siya? Siyempre, takot siya. Di ba? Ayan yung mga taong coward, gumaga, di ba? Mga immature sa relationship, naghanap pa ng iba, meron na nga sila. Hoy, sabi ni Sir D. Wala, program ko to, wala kang magagawa. Hindi po to Taps Alicia at Taps Santiago po to. Although we're still broadcasting there sa ano po. Sa Taps Alicia, rinig rin po tayo sa Rojas, sa Ilagan, Kawayan, and Vizcaya region. Hello po. Bakit ka pa nakita? Eh, kasalanan ko bang scroll ka ng scroll sa TikTok? Bakit ka pa nakilala? Ano yan, kanta na. Sa tingin mo, maniniwala ako sa CEO sa mga ganyan mo. Anong channel ko? Ano? I mean like 98.5, mga ganun daw.
107.1 po or 107.9. Either which, maririnig niyo po ako dyan. Anong Sir Son? Sino po yung Sir Son na yun? Bakit umasa pa ako sa kanya kahit hindi naman ako yung gusto? Huwag na kasing pilitin self, sabi niyo. Sinagot mo rin yung sarili mo, di ba? Huwag mo nang ipilit, masasaktan ka lang. Masakit yan kapag pinipilit, di ba? Dudugo! Dudugo yung puso mo sa sakit niya, promise. Hello, sir. Miss you from Chala. Uy, sino itong Chala na to? Have we met before? Kung sino ka man, I miss all of you. Kung sino-sino man kayo dyan, di ba? Hello, Sir Fidel. I miss you from Leia. Leia Tolentino ba to? Ikaw na naman to, te. Andito ka na naman. Akala ko ba babalikan na ng Taiwan? Sana all, ginagawang Manila ang Taiwan at Pilipinas, eh, no? Napakayaman ng kaibigan kong ito. Anyway, ang dami ko na namang nasabi. Mamaya, ma-overtime tayo rito. Let's get back to the music, mga kapatid. We still got another ad-lib to spare with. So, antayin natin yung moment, di ba? Let's get back to the music. I've got here a song requested by one of our listeners. It's Azelle with a song called Sabihin, back-to-back with Session Road School Off. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max.

0: Ba't gabi ka na, ha?
1: Pasensya na, love. Nag-aya kasi yung mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
0: Ay, pastilan, Dino, o ka? Atay, oy. Lasing ka, no?
1: Dino?
0: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
1: Ay, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

was Earl Agustin with the song called Dalangin, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Shout out po, honey. Mondays to Fridays. No po, ah. Monday to Saturday. Diba? Haba ng oras. Kaya nga Sabado, andito ako. Ikaw naman. Guess what nga po, mga kababayan, classmates, and fellow Tapsians. We're down with the final scratch of our program. Ako po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay, sa lahat ng nakipagkulitan, sa lahat ng mga nagpaabot ng mga mensahe, sa mga hindi pa nagpapaabot ng merienda. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pero syempre, bago natin tuluyang wakasan ng programang ito, eh habulin muna natin yung mga pahabol na mensahe dito sa ating text line, na likewise sa mga nag-chat po sa ating Facebook page. From Kay, bakit mo siya minahal ng sobra, bakit ako hindi? Kasi nga, hindi ikaw ang para sa kanya. Bakit mo kasi kailangang ipilit ang sarili mo sa taong ayaw ka naman talaga? Diba? Bakit kaya hindi ka na lang din maghanap ng tamang tao para sa'yo? Or kung hindi man, bakit kaya hindi ka maghanap ng iba kasi yung gusto mo ay meron ng iba? Bakit ang ganda ko, sabi dito ni Sofia, isa kang malaking hambog. Bakit ang ano, ang lakas ng hangin dyan sa area ninyo gayong maaraw naman? Bakit kaya, kapatid? Pakisagot. From Chloe, bakit siya nagka-crush sa akin nung hindi ko na siya crush? Mali ka dyan, kapatid. Crush mo pa siya, hindi mo lang alam sa sarili mo. Tinatanggi mo lang sa sarili mo yan na hindi mo na siya crush. May feelings ka pa sa kanya, kaya mo nga nasabi yun eh. Sabihin, may nararamdaman ka pa sa kanya. Makulimlim na rin dito sa Manila, sabi ni Zerdy. Uy,

mahal nila eh. At the same time, 'di ba? Everyone deserves a second chance. Kung nagluko, they deserve 10 chances. Not really, pero makulimlim. Baka mamayang 3 p.m. Uy! So mamayang 3 p.m. pang ulam. May schedule naman pala. Bakit bigla ka na lang sumuko? Eh baka naman kasi masyado mong pinahirapan kaya sumuko. Diba may mga ganun tao eh, na tinetest nila yung love nung isang tao. Bakit? Hindi ko magets. Bakit kailangan itest yung love ng isang tao para masabing mahal ka niya talaga? Why can't you live in that present na mahal ka niya talaga? Or trust issue? Bakit niya ako iniwan? May nagawa ba akong mali? Or, tanungin mo yung sarili mo. Check yourself. Yeah. Diba? Baka nga meron. Baka nga nagsawa siya. Kasi paulit-ulit na lang. Baka hindi ka nagbago. Diba? Mga ganun ba? Isipin mo rin yun. Diba? Hindi lang naman... Bakit kasi laging kasalanan ng iba? Diba? Mga ganyan. Sabi dito ni Cedric, bakit ang cute ko? Isa kading malaking hambog. Sumama ka kay Sofia. Diba? Bakit ano? Napaka self-bragging niyo. Bakit ganun siya makatingin? Eh, alam ko namang hindi niya ako gusto. Ay, may naano sa atin. Teacher po ba yon? Yung tumingin sa atin or sumili? Teacher or student? Bakit nandito kayo? Sabado ah. Ayun yung bakit ko. Bakit po kayo nandito? DJ No Name mo, may mga teacher dito naka-short lang kung pumasok. Dapat to ano, isuspend ang mga 3 years. Huwag nang i-renew ang kontrata. Gulat ako kayo, ma'am. Anong ginagawa niyo dyan, ma'am, ha? Ano ang bakit mo, DJ Max? Bakit sa dinami-dami ng tao, bakit magulang ko pa ang kinuha ni Lord? Yan yung bakit ko talaga. O, di ba biglang nagseryoso tayo, eh, no? Huwag natin yan ninyo, anong pati? DJ ng Taps. Yes po, DJ po ako ng Taps. Ano sa tingin mo? Di ba halata? Hoy! Bakit kaya yung mga teacher dito sa Taps Santiago no pansin? Anyway, marami salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan, tugstugan at kung ano-ano pa man yan. Magsama-sama po ulit tayo mula Lunes hanggang Sabado, 8 to 12 p.m. po. Ako po makakasama ninyo, DJ Max, Taps Santiago ba? Taps Santiago ka, quiz? Yes po, Taps Santiago. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying you a goodbye. Enjoy the rest of the day, mga classmates. And syempre, laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tupa rin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from Thomas Reed with a song called Die a Happy Man. Back to back with Nikki's You Will Be in My Heart. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Now, signing out. Bye-bye!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo.
2: Carpenter. Eh anak, hindi naman ako carpentero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. Oo nga no.
3: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Tabs Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.

0: nagagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
0: Yun lang.

0: ang sayang.
1: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: Ano po bang English ng utot?
3: Wind of change.
2: Eh yung utot na matunog?
3: The sounds of silence.
2: Eh yung utot na may kasama?
3: Dust in the wind.
2: Yung utot na hindi sinasadya?
3: Careless whisper.
2: Eh yung utot na inipit?
3: Please, release me.
2: Eh tay, yung utot na sobrang bantot?
3: Killing me softly.
2: Yun lang.

0: Parents, kumusta na po? Konting follow-up sa mga kids natin ha. Salamat po!
1: Alam mo, Mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman.
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
1: Ano yun, Mahal?
2: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
1: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Ma, buntis po ako.
2: O siya, matulog ka na.
1: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ako sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
2: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos kung makakiringking ka, wakas! Umayos ka!
1: Ah, yun lang.

0: Thank you.
1: TAPS. Tops. Radio.

0: mga tao.
1: Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Taps Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Taps Radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh, maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka! Eh, bakit ikaw, ha? Nagsusuot ka pa ng brief?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
3: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
2: Ah eh, yun lang.
4: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
5: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Hello po! Ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Cecil, magluto ka na pag alis ko, ha?
2: Ano pong lulutuin ko?
1: It's up to you.
2: Ay, sige po, sir.
1: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
2: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
1: yun lang.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Mo umuwi.
2: Ibibigay kasi mamaya yung result ng exam namin.
1: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
2: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasanay?
1: Yun lang.

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Ba't ang aga mong umuwi? Diba, sahod din nyo mamaya?
2: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
1: Ah eh, yun lang.

Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.

Kung talagang ayaw mo na, basta tandaan mo, mahal kita. Hindi ka na kailangan mahirapan pa. Ako na lang. Malaya pa na.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Broadcasting live from TAPS Campus, TAPS Radio, Real Radio.

0: Thank you.
1: Good news, mga parents! Nagtaasa na lahat ng bilihin. Nagtaasa na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na... Before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.

0: Jill, bakit ka umiiyak?
1: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
0: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
1: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Bastila!

0: nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology, at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPS senior.
1: Congratulations, TOPS Nasim Rojas Campus! Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Umangalawa rin ang TOPS Rojas sa TOPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division. Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Oldies but goodies on a Sunday on Tops Radio.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman, sana pala dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Hi everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TAPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TAPS. TAPS offers education beyond technology.
3: Hey, hey!